0: Yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakanin su. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da Italiya sun ce a shirye suke su janye takunkuman da wato takunkuman da suka kakabawa Iran din. A Najeriya batun sake yin gyara ga dokar zaben kasar na ci gaba da janyo cece-kuce gabanin zaben 2027 da ke tafe.
1: Duk wanda zai tsaya zabe she ya nuna mana takardarsa ta primary, secondary da university da aka nuna cewa ya je makarantun nan kuma ba wai an samu tababa ba.
2: Tana bukatar a yi gyara sosai inda za a da karfafawa hukumar zabe zamanto tana da gashin kanta.
0: Har yau a Najeriya kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta soki hukumomin Najeriya kan mutuwar babban janar din nan Rabi Abubakar a hannun yan bindiga.
3: Alama ce ta cewa wannan abin zai iya faruwa akan kowa ba wai sai mutanen kauye ba. Wannan kuma yana nuna cewa waɗanda suke aikata wannan ta'asa suna ƙara ƙarfi kuma suna ƙara wuce gona da iri sannan suna yin abin da suka ga dama.
0: Muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakaninsu. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta, shugaba Donald Trump ya ce ya ba da umarnin janye takunkumin da ya sanya wa Iran ɗin na hana fitar da man fetur. Yarjejeniyar ta kuma hada da kawo ƙarshen yakin da ake yi a

0: Obviously, the Iranians will claim victory because not only they survived the war.
1: Wakilin BBC ya ce ba makawa Iran za ta yi ikirarin samun nasara saboda ba a hambarar da gwamnatinsu ba, gashi kuma za a dage musu takunkumin sayar da man fetur din da aka sanya musu. A yanzu za a shiga wani wa'adi na kwanaki 60 inda za a maida hankali wajen tattaunawa kan batun shirin nukiliyar kasar da kuma kawo ƙarshen takunkuman da aka kakaba mata. Masu sharhi na ganin kasancewar Isra'ila da Hezbollah ba sa cikin tattaunawar, hakan na iya haifar da shakku kan ko za su amince da yarjejeniyar. Burtaniya da Faransa da Jamus da Italiya kuwa sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi maraba da yarjejeniyar, tare da cewa a shirye suke su wato tare da bayyana cewa bude mashigar Hormuz abu ne mai matukar muhimmanci. Sanarwar ta kuma jaddada cewa bai kamata Iran ta taba mallakar makamin nukiliya ba. Kasashen hudu na Turai sun ce a shirye suke su dage takunkuman da suka sanya wa Iran din idan har ta dauki matakai bayyanannu da za su bada damar bibiyar shirinta na makamashin nukiliya domin tabbatar da cewa ba ta sauka daga kallayi ba. Farashin danyen man fetur yayi wato farashin hannayen jari yayi tashin gauran zabi a kasuwannin Asia, yayin da farashin mai kuwa ya ragu.

0: gama primary in ba ba su ma da takardu hukumar su shugaba kasar Najeriya wannan bai dace ba. Na biyu shine dole ne su fito su yi muhawara mu san menene yake tsakanin zuciyarsu za su yi wa 'yan Najeriya za su kada mutuncin 'yan Najeriya domin wani lokaci domin kaga mun demokratiya a duk duniya za a gani ana fitowa ana yin abin da ake kira muhawara da juna a san cewa wani wane ne a cikin su ya cancanta. Ya kamata a ce kashi 30 a cikin register na kada ƙuri'a sun fito sun kada ƙuri'an su 2023 ba su ma kashi 25 din ba suka zaɓe. Kaga ko wannan bai bada ma'ana ba a yanayin yanda wanda za su shugabanci Najeriya.
1: Awul Musa Rafsanjani daga ɓangaren ƙungiyar Fararen Hula ga abin da yake cewa game da ƙoƙarin da suke yi domin ganin an kawo gyara ɓangaren demokuraɗiyya domin ci gaba a Najeriya.
2: Jadawalin zaɓe wato electoral act tana buƙatar a yi gyara sosai inda za a da ƙarfafawa hukumar zaɓe ya zamanto tana da gashin kanta ya zamanto tana da kayan sababbin aikace-aikace da za a yi na'urorin wato technology da za a tabbatar da ingancin zaɓe da kuma za a tabbatar da kan cewa rintin alhaki da ake yi da cuwa-cuwa da ake a zaɓe an daina shi. Saboda haka dole ne sai an yi gyara a cikin kundin mulkin tsarin ƙasa don a inganta hukumar zaɓe a daɗe inganta ta a ba ta cikakken iko. Abu na biyu kai shi ne rarraba iko da cikakken tsarin tarayya wato federalism. Dole ne in dai har ana so a samu cigaba mai ɗorewa a tabbatar da kan cewa jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya an daɗa zama an duba wani ɓangare ne ya dace a ce an rage masa iko wani ɓangare ne ya dace a ce an ƙara masa iko don a samu cigaba musamman a ƙananan hukumomi da jihohi.
1: A game da gyaran fuskar da wannan rukuni ke nema aiwa kundin zaben Dr. Tanko Yunus ya ƙara da cewa
0: kuma muna so abin da ake kira proportional representation kenan. Idan jam'iyya ta ci kashi 10 a misali a cikin zaɓe to ya zamana cewar kashi 10 nan za a bata a cikin mulkin Najeriya da za ta yi ma'ana mutanen ta na jam'iyya za su fito mutum kashi 10 za su zama suna cikin wanda suka tsarin mulkin Najeriya. Irin haka zai bada wa kowane jam'iyya tana da kaso a cikin tafiyar mulkin Najeriya. Ya kamata kuma a tabbatar cewar an bada martanin zaɓe a kan lokacin da ya kamata.
1: A watan Fabrairu ne dai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan dokar zaɓen ƙasar ta 2026 wadda aka yi wa gyaran fuska kuma an ɗauki dogon lokaci kafin amincewa da dokar. Abin da ya ta tayar da jijiyoyi da kuma cece-kuce tsakanin 'yan Najeriya musamman ma game da ɓangarori da dama da aka amince da su a dokar zaɓen da aka yi wa kuskure ma. Abdu Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Najeriya.
3: Duwar yanzu dai muna Najeriyar sai dai wannan karin kan batun da ya shafi tsaro inda har yanzu ana ci gaba da nuna damuwa kan girman matsalar tsaron da ta addabi ƙasar bayan mutuwar Janar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da shi da iyalinsa. Janar Rabi wanda ya taɓa riƙe muƙamin mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar ya rasu ne bayan shafe kwanaki yana tsare a hannun 'yan bindigar bayan garkuwa da shi a jihar Katsina. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Amnesty International ta ce garkuwa da janar ɗin da kuma mutuwarsa ya nuna yadda 'yan bindiga ke ƙara ƙarfi a arewacin ƙasar. Malam Isa Sindusi shine daraktan ƙungiyar a Najeriya ga kuma abin da ya shaidawa Awwal Ahmad Janyau.
4: Wannan batu ya ja hankalin mutane da yawa domin alama ce ta cewa wannan abin zai iya faruwa akan kowa ba wai sai mutanen ƙauye ba. Wannan kuma yana nuna cewa wannan matsala ko kuma waɗanda suke aikata wannan ta'asa suna ƙara ƙarfi kuma suna ƙara wuce gona da iri sannan suna yin abin da suka ga dama. Wannan abu ne da yake nuna akan cewa ya kamata a tashi tsaye domin in ba haka ba za su zo su sai ƙarfin da zai zo ya zamana ta da hankalin kowa da kowa.
5: To ya kuka ɗauki hare-haren nan da ke faruwa yadda yanzu matsalar ke nuna za ta iya rutsawa da kowa?
4: To mun kasan mun ɗauki rai da kuma ɗan adam kowanne matsayinsa ɗaya ne ko mutum soja ne ko janar ne ko ba janar ba ne mu abinda muke duba shine matsayinsa na ɗan adam. To amma kuma kasancewar wannan abin ya faru ne da mutumin da ya rike babban mukami a soja har ya yi ritaya kuma yana tare da iyalinsa yana hutawa wanda ya kamata a ce yana da yaƙinin cewa zai yi rayuwarsa cikin aminci har zuwa ƙarshenta amma kuma ba haka ta faru ba. To irin wannan abin da yake nuna mu mun jima ba jiya ba ba yau ba ba gobe ba tun shekara ta 2017 muke jawo hankali akan cewa wannan matsala tana wuce gona da iri a tashi a yi maganinta. Amma sai aka yi bruce da abin kawai ake mai da shi kamar wani wasa ne. Sannan kuma mun lura akan cewa a duk lokacin da ake shirin yin zabe, ƴan siyasa ba sa daukar batun tsaro da muhimmanci, saboda makusantansu da ƴan siyasa suna musu ƙarya, suna yaudara su, suna ce musu ai ana yi ne saboda a hana kacin zabe ko kuma a bata ma suna karkaci zabe, don haka sai su dau abin kamar wasa ne. To wannan shi ne ya saka irin wannan matsalar, in dai tana faruwa a kusa da zabe sai kaga cewa ba a yi maganinta.
5: To kamar me kuke ganin ya kamata a yi musamman kilan la'akari da girman matsalar tsaron a wannan lokaci kamar yadda ka bayyana?
4: To wannan matsala fa ta dade tana faruwa musamman a arewa, sannan mun sha muna ta maganganu akai, wasu su ce a kirkiro ƴan sandan jiha, wasu su ce babu wata jihar da take da shugabanci na gari da za ta iya rike ƴan sanda a yanzu hakan nan da muke ciki, saboda haka ba anan ma matsalar take ba. Sannan na biyu, dole sai an tashi an yaki cin hanci da rashawa, ba yadda za a yi a ce ƙananan hukumomi ba sa aiki kwata-kwata. Kowace ƙaramar hukuma dole ne kuɗin da take samu a yi amfani da shi kowane wata, a tabbatar da cewa ana samar da mulki da tsaro da kuma abin da zai tabbatar da cewa mutane suna rayuwa a cikin aminci. Sannan akwai maganar talaucin nan. Talaucin nan duk duniya idan ka duba wuraren da suka fi ƙarfin talauci, arewacin Najeriya yana ciki. Dole ne a tashi a maida hankali wajen rage talaucin nan, domin shi ma yana taimakawa, domin mutanen da suke cikin wannan abu yake shafa mutane ne da suke rayuwar da ba za su iya wa kansu komai ba. Suna cikin daji, babu ruwa, babu wuta, ƴaƴansu ba sa zuwa makaranta, babu kiwon lafiya. Don haka dole ne a tashi tsaye a yaƙi ta zaluncin nan. Idan ba haka ba kuwa, to wannan matsalar ba za a yi maganinta ba, kuma tun ana ganinta ana jinta a ƙauye za ta iya gangarowa cikin birane.
3: Malam Isa Sunusu kenan, daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya. To a Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 7 saura kwata. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakaninsu. Daga ba cikin shirin za ku ji yadda ake tsadar citta a Najeriya, amma yanzu bari mu je Jamhuriyar Nijar, inda kawancin lauyoyin da ke kare mazauna unguwannin yankin filin saukar jiragen sama na Jihar Hammani ya ba da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na gyara kurakuran da ta yi wajen rusa gidajen mazauna unguwannin. To sai dai lauyoyin sun ce suna sa ido kan yadda za a gudanar da ayyukan biyan diya da gwamnatin ta ce za ta biya mutanen da wato ba a bawa lokaci ba. Ga rahoton ci mai laisufu.
6: Bayan da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Nijar ta dau alwashin biyan diya ga waɗanda rusaukin ya shafa, wannan shine karo na farko da lauyoyin suka fito domin nuna goyon bayansu ga matakin na gwamnati na kawo gyara ga barnar da aka yi ta rusa gidajen al'umma ba tare da an fara nema musu wuraren zama ba, musamman a wannan lokaci na damana da jarabawar karatu na ƙarshen shekara, kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin Maitre Yaji ya bayyana.
7: Da farko hanya da gwamnati ta ɗauka ita da kanta ta diba ta gani da hanya ce ba wadda ta bi ka'ida ba ce. Bayan dai an fara wannan hoshe-hoshen aka ga lallai kawal an ci haƙƙinsu, don ka gwamnati ta ce to bari ta gyara. Wannan ne muka yi murna, muka ce to lallai wannan ya yi, kuma mu ma zan ba da haɗin kai na a yi abu cikin ƙa'ida, kowa a huda mishakin shi yadda ya kamata. Yanzu ko menene za a yi, muna tsammani za a bin hanyar doka ne a yi shi don kan mutane su yi kuka.
6: An gudanar da taron manema labaran ne gaban mutanen da ɗan rusaukin ya shafa, waɗanda suka yaba da ƙoƙarin lauyoyin sai dai suka kuka da rashin sa su cikin kwamitin da ke tafiyar da waɗannan ayyuka, kamar yadda Muhammad Rabiu Sanusi yake cewa.
8: Zahirin gaskiya an ce muna cikin kwamiti, kuma a kowane lokaci muna gan gwamnati idan suka yi nasu taro suna haɗin cewa kamar muna ciki tare da mu ake yin komi. Mu ba a yin komi tare da mu, ba mu da labarin komi. Saboda mutanen da muke gani da ake tsammani suna tare da mu, ba su tare da mu. Wa'annan mutanen ina iya cewa akwai chef de canton na Libore. Chef de canton na Libore ba tare da mu yake zaune ba. Akwai wanda yake kula da masu awon gidaje, shi dan kwangila ne. Dukka su wa'annan mutanen ba su iya batewa a ce wa'annan mutanen su suke jagorancin mu. A'a, yanda ina tunai

0: bako da wata mai da ya huce mun ka tambaya governor ya bada baki mun ce mutum daya yace mutum biyu ma za a bamu wanda za su shiga cikin committee dan mu san abin da yake wakana har ayo bamu da labarin komi ba a sa mutanen mu ko guda a ciki ba
1: sai dai game da wannan koke metar ya ji ya bayyana cewa maganar ta bar committee za ta koma hannun wani alkali da za a nada domin gudanar da wannan aiki
2: abin da yake son mu gane in an bi wannan procedure sabuwa da za a yi ba ma wani committee bane harkar juji ne za a nadawa wajen shi ne kowa zai kai kukan shi shine zai tsaye da abin da ya kamata na hakkin mutane gwamnati ta dauki ni ya cewa akwai gidaje ma da za a ba mutane wadanda ya cancanta su samu gidaje za a ba su gidaje inda za su koma su zauna
1: wannan fitowar lauyoyin ta kafafen yada labarai na zuwa ne a daidai lokacin da mazamna yankunan ke fama da matsaloli na zamantakewa da na jinkai bayan kaddamar da ayyukan rusa gidajen nasu da gwamnatin ta yi
3: Agaida Chimaila Yusuf idan muka sake komawa Najeriya ko kungiyar yan kasuwa ta arewacin kasar ta nuna damuwa game da matakin da majalisar dattawan kasar ke shirin dauka na samar da wata doka da za ta haramta shigar da kayayyakin da aka samar da auduga daga waje majalisar dattawan kasar ta ce dokar da ake shirin samarwa za ta taimaka wajen haɓaka kamfanonin cikin gida Alhaji Adamu Hassan Ibrahim shine shugaban kungiyar yan kasuwa ta arewacin Najeriya ya kuma yi wa Abdu Halilu karin bayani
4: harkar summa wato sana'a ce wadda take da tarihi ta kuma sana'a ce wadda take da muhimmanci a gun kowane dan adam domin tun daga ranar haihuwarka har zuwa mutuwar mutum har kabari baya rabuwa da harkar summa to yanzu in aka ce an dakatar da shigo da kayan da ake da shi na waje wannan abun ba karamin barazana bane ga yan kasuwa sana'a ce wadda take da miliyoyin mutane da wanda suke amfana daga sassa daban-daban daga cikin kasan nan da kuma kasashen makwabta har kasashen Afrika gaba daya
5: kamar yadda ke cewa wannan kudi da ake sana doka kudiri ne wanda idan aka dauke shi za a yi falfado da kamfanonin sake-sake da na sarrafa ya duka a cikin gida
4: wannan kamfanannuka da ake magana tun 1960s har zuwa 1970 har zuwa 1980s wasu ma sun durkushe yau sama da shekara 30 babu aiki so ita yaya za a farfado da irin waɗannan kuma kafin ma a farfado da shi kuma a ce za a dakatar da shigowa ai da kyan shi shine a ce sai an farfado da wannan kamfanannuka kafin ma a ce ku ƴan kasuwa ku zo gashi na yanzu mun samar muku da ayin da za ku samu da sauki mu ma ai ba wahalar muke so ba mu je mu siyo daga waje mu kawo ka san audugan da ake nomawa kasar noman ma yanzu ka san da yanayin kasar mu yadda take ciki a yanzu matsalar tsaron na yasa ba cika samun wajen da ake noma su audugan nan ba sannan kuma ko da ana nomewa kuma maganar su taki maganar su irin ambaliyar ruwa da sauran su shi ma akwai wani kalubale ne sannan idan abu na uku kuma kamfanannukan nan idan za su yi aiki to ina wutar lantarki sayayye da za mu yi amfani da shi idan ƴan majalisa suna da wakiltan mu ne kuma a wakilan jama'a suke to ya kamata su tuntubi mu da muke da hakkun wannan abun mu zauna da su kafin ba su kai wannan kudirin zuwa har su yi first reading har second reading yanzu suna neman su yi na uku to wannan abun ina ganin mu da muke yan kasuwa da muke ganin mun taimaki gwamnati ta bangaren rashin aikin yi na yadda muke koyawa yan kasuwa kanana da manyan su suna shigowa muna taimakawa kanmu muna taimakawa iyalan mu to kaga yanzu in aka ce an dakatar da wannan millions of mutane kuma abin da zai biyo baya ba abu ne mai dadi ga Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya ba
5: wace illa za ya makasuwanci a arewacin Najeriya wannan kudiri da aka dauke shi
4: ba ma arewacin Najeriya ba duk ga Najeriya ma gaba daya illa ce babba in aka ce ma kar a shigo da kayan nan domin wadancan kamfanannuka da ake magana dama can ma suna yi ne wasu yadi ne wanda yake ba na sha'awa ba na da mutane suke sashi saboda haka yanzu in aka ce ma an dakatar da kayan nan duk abin da ya shafi bangaren textile kaga in aka dakatar da su dukkar za a iya samu mutane su rufe al'auran jikin su ma su yi tafiya na domin an yi a baya mun gani lokacin da ya kasance babu kaya a kasan nan har dinke-dinke iyayenmu sun bamu labari mutanen riga ma aro suke tafiya anguwa da sauransu to yau Allah ya kawo mu wani wadata mutum sai sa kayan da yake so a lokacin da yake so to yanzu aka so aka ce an dakatar da wannan to na farko dai abin da zai faru shine yara matasa da suka tashi su an koya musu wannan sana'a suna dogoro da shi sai ga za su zama ba abin yi a hannu kenan dan sannan na biyu kuma mutanen da suke da jari suna taimaka ma al'umma su ma karyawa za su yi kuma su ma za a kara rashin aikin yi a Najeriya wanda muke da shi a yanzu muna ganin muna taimakawa gwamnati karshen ta kuma karawa gwamnati wani nauyin za a yi ta yi
3: Alhaji Adamu Hassan Ibrahim kenan shugaban wato kungiyar yan kasuwa ta arewacin Najeriya To har yanzu dai a Najeriya a halin yanzu ana ci gaba da fuskantar matsanancin karancin citta tare da tashin farashin ta abin da ke jefa talakawa da 'yan kasuwa cikin damuwa mai tsanani.

0: musamman ma a jihar Lagos inda ake kaita daga arewacin kasar. Farashin citta ya yi tashin goron zabi cikin watannin baya-bayan nan, lamarin da ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba a baya. Wakilinmu na Lagos din Umar Shehu Alleman ya aika mana da wani rahoto.
1: A tsakanin talakawan Najeriya, koke-koke na karuwa kan tashin farashin cittar. Bincike ya nuna cewa matsalar na da alaka da raguwar samuwar cittar daga jihohi da ake nomanta, tare da karuwar bukata da kuma tsadar sufuri, inda abinda naira 1000 yake iya saya a da yanzu baya wadata, lamarin da ke tilasta rage amfani ko daina siyan ta gaba daya. A ra'ayin wasu mazauna Lagos, kananan sassan cittar na iya kaiwa naira 500 zuwa sama. Abin da ke nuna yadda farashin ya yi tashin gorin zabi.
2: Kan da Allah, tsadar cita a Najeriya ba wai tun yau ba. Bayan shekara ɗaya da mun cita kuɗin ta sun riga sun yawa. Yanzu misali in ka ɗauki 1000 ka ba da aka ba kwarar cita ɗaya. Ba gani ba ka kai kamar an kware ka. Za ka karɓa dai ne kawai dalilin amfanin da kake yi da ita.
3: Ko sai abin da ya sa ta yi tsada?
2: Gaskiya matsalar take faruwa yawan tashin hankali ga inda muke noman cita ya yawaita a Najeriya. Karo ya yi kaɗan a ƙasa.
4: Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari ni na rasa ma mai zance. Yanzu haka na nema ma ban samu ba. Yanzu mu dai abin da kawai ɗaya rage mana. Iskan nan dai da Allah ke ba mu kawai zai ta rage mana. In dai har aka ce cita yanzu ga yanda take. Ta yi tsada 1000 to tsakani da Allah in kai kana da shi ni ba lalle na ina da shi. In wancan shi wancan ba lalle a ce yana da shi.
1: Dan kasuwa sun danganta matsalar da rashin tsaro a jihohin Kaduna da Nasarawa da Niger da kuma Plateau. Sun ce manoma da dama ba sa iya zuwa gonakinsu, wanda ya rage yawan noma da kuma kayan da ake kawo wa kasuwanni. Sai dai wasu ɗan kasuwa na zargin cewa fitar da cittar zuwa kasashen waje da kuma ɓoye ta domin samun riba na taimakawa wajen tagula farashinta.
5: Naje Lamuga, naje har Nasarawa, lafiyan bari bari da ma kini ma gindin tushen cittar. Ganinsa ma shine in ka gani in ka ganshi ma shine ma ka samu sa. Bude kusan 1800 abin da bai wuce 1140 ba, a ce zan 1800 kuma ga su turawa saya suke ba su bar mana mu yan kasa mu ci amfani.
3: Amma na zargi kike yayi?
5: A ba zargi bane, ya suke ba mu kudi muke zuwa saya.
3: Su turawa?
5: Eh, yan China ba. Su sarrafa su da mana shi kuma mu saya.
3: To yanzu kana kasuwar take ne ina fahimta?
5: Kasuwar ta nake kwarai.
3: Wasu na cewa akwai matsalar tsaro da makamantan su.
5: Eh, matsalar tsaro na nan gaskiya. Duk wanda zai sai kayan cita da ka tafi kakar in za a sai dai ka yi ayi maka wobil a kawai ko maka sai da hanyar ba hanya mai kyau bane. Kowa na tsaro
3: ga matsalar kuta da citar, sannan kuma ga matsalar tsaro kina
5: tsaro. Eh, shine ma number 1.
1: Masu hada-hadar citar sun kara da cewa tsadar sufuri na kara dagula al'amura, inda kuɗin jigilarta daga arewa zuwa Lagos ya karu matuka. A yanzu guga ɗaya ta cita na kaiwa tsakanin naira 40,000 zuwa naira 46,000. A bangaren gwamnati an amince cewa rashin tsaro da cututtuka sun janyo asarar ɗimbin kuɗin noman cittar. Sai dai jama'a na kira da a ɗauki matakan gaggawa kamar inganta tsaro a gonaki da rage tsadar sufuri domin dawo da daidaiton farashi da sauƙaƙawa talakawa. Umar Shehu Alleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
0: Tunzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
6: Jamus da ta taɓa lashe gasar kofin duniya sau huɗu a tarihi ta fara gasar da mummunan barazana bayan doke Kurasawu sabuwar zuwa gasar da ta yi da ci 7-1. Tun a minti na 6 Jamus ta fara jefa ƙwallo a raga, yayin da Kurasawu ta farke a minti na 21. Daga nan kuma Jamus ta ci gaba da zuba ƙwallaye har guda 6. Jamus ta taɓa cin irin waɗannan ƙwallaye a wasan kusa da na ƙarshe da ta fafata da Brazil a 2014, kuma hakan ya kaita da ɗaukan kofin. Ta ci ƙwallaye 239 a gasar, ta zama ta ɗaya ta wuce Brazil. Ita kuwa Netherlands ta raba maki ne da Japan bayan tashi canja rasbi da 2 da suka yi. So biyu Netherlands tana shiga gaba a fafatawar, amma daga baya Jamus take farkewa. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta biya alƙalin wasan nan ɗan ƙasar Somalia Umar Artan kuɗaɗen gasar, kamar yadda za ta biya sauran takwarorinsa da suka busa gasar. An tsare Artan tare da yi masa tambayoyi kimanin awa 11 a filin jirgi na Miami a ranar Litinin ɗin da ta gabata, kuma bayan nan aka ce masa ya koma, duk kuwa da fasfo ɗin diplomasiya da yake da shi da kuma bizar shiga Amurka sau ɗaya. A baya dai FIFA ta naɗa shi a matsayin alƙalin wasan da ya busa kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru 20, wanda aka fafata a Chile, wanda hakan ya share masa fagen zuwa wannan gasar da ake fafatawa a yanzu. Hudu daga cikin mambobin wakilan Iran da suka je gasar kofin duniya sun yi nasara kan ƙara

0: Amari a tarayyar Najeriya zuwa ƙasar Kamaru, ko me doctor ke ganin akan haka?
1: To ga gani na mahita kwa ita ce, ana so ba a so dole sai an canza wani salo. Na ɗaya dai ƙasa ɗaya ita kaɗai ba za ta iya yakin wannan ta'addanci ba, don kaga in ka kore su nan za shiga waccan ƙasai, in ka kore su waccan ƙasai za shiga wannan ƙasai. Har yanzu dai ana aiki ƙarayen bindiga, shi kuma ƙarayen bindiga ya kwatanta mun ta'addanci da ya faru a wasu ƙasashe, ya kwatanta mun lalle ƙarayen bindiga shi kaɗai bai isa ba, dole sai an gama da wasu salo, musamman rahoto, wani rejejeniya, a ba da horo, abubuwa ne daban-daban.
0: Na kuma tambaye doctor, ko akwai wata rawa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta iya takawa domin kawo ƙarshen wannan lamari na masu iƙirarin yin jihadi a cikin gajeren wa'adi? Sai ya ce,
1: ya kamata ƙasashen duka wannan annoba ta shawa, kowa ya ba da tashi gudunmuwa a yi mu'amala tsakanin ƙasashe domin a samu a cokan wannan matsalai, musamman ƙasashen Sahel ya kamata yi mu'amala da ƙasashe na kogin Chadi, kuma ƙasashe na Sahel ya kamata su yi mu'amala, duk wani zargi ya kamata su da shi su yi mu'amala da ƙasashe wanda suke bakin teku, musamman Togo, musamman Benin Republic. Wannan yaƙi na ta'addanci ba yaƙi ba ne wanda ƙasa guda za ta yi, yaƙi ne wanda ya kamata a ce dukkan ƙasashe na duniya kowa ya kawo nashi ƙoƙari.
0: Ƙasashen Afirka, musamman ma na yankin Sahel da Sahara, sun shafe shekaru da dama suna fuskantar tashin hankalin ƙungiyoyi masu iƙirarin yin jihadi, sai dai har yanzu ba a samu wurare bakin zaren ba. Abdu Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: Cuma Dalla, da haka agogo mun ci a ƙarfe 9:16 a Najeriya da Niger, Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta umarci hukumar zaben kasar INEC ta soke rajistar jam'iyyun hamayya ta ADC tare da ƙarin wasu jam'iyyu hudu. Kotun da ke Abuja ta ce jam'iyyun sun gaza cika sharɗan da kundin tsarin mulkin ƙasa ko na kafa jam'iyyun siyasa a Najeriya ya gindaya. Ga ƙarin bayani a rahoton Zubairu Ahmad.
3: Mai shari'a Peter Lifuni ya yanke hukuncin inda ya ce jam'iyyun ba su samu kashi 25 cikin 100 na ƙuri'un da doka ta tanada a zaɓukan da suka gabata ba. Jam'iyyun da hukuncin ya shafa su ne ADC da ACOT da AE da APP da kuma ZLP. Ya bayyana cewa jam'iyyun sun yi karan tsaye ga sashe na 225 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kotun ta kuma umarci hukumar zaɓe ta INEC da kada ta bari jam'iyyun su shiga zaɓuka masu zuwa, ciki har da babban zaɓen shekarar 2027 matuƙar ba su cika sharuɗɗan da doka ta tanada ba. Wata ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisar Najeriya da ya ce ta shigar da ƙarar, inda ta yi zargin cewa jam'iyyun ba su taka rawar a zo a gani ba a zaɓukan da suka gabata na shekarar 2023, tunda farko dai jam'iyyar ta ADC na fama da rikicin cikin gida, inda bangaren Nafi'u Bala Gombe ke ikirarin shi ne halsaccen shugaban jam'iyyar, yayin da bangaren Sanata David Mark ke kalubalantarsa, lamarin da ya sa suka garzaya kotu. Daga bisani, ita ma hukumar zaben kasar ta INEC ta gargaɗi sauran jam'iyyun, ciki har da ADC, a lokacin da take shirin gudanar babban taron ta na ƙasa, cewa kada su gudanar da taron nasu saboda rikicin jam'iyyar da ke gaban kotu, inda shugaban hukumar zaben kasar Professor Josh Amupitan ya ce yin taron ka iya jefa jam'iyyar cikin rikicin rashin shiga zaben shekarar 2027 mai zuwa. To sai dai bayan wannan hukuncin, jam'iyyar ta ADC ta fitar da sanarwar cewa za ta shiga zaben shekarar 2027, inda ta kira ga magoya bayanta da su yi watsi da hukuncin. Zubairu Ahmad,

0: zamanto cewa akwai kuɗaɗe da yawa wanda yake ana amfani da su wajen ganin an kawo ma jama'a sauki da sauransu. To sai kai ga lokacin sai an ciwo bashinsu, sannan ake biyan wa'annan kuɗaɗe na tallafin mai da sauransu. To alal haƙiƙa an samu wa'annan 'yan kurakurai wanda yake cewa suka zama matsaloli a wajen tafiyar da kasafin kuɗin da aka yi. To sai zamanto cewa kusan duk ayyuka kashi 75 zance miki manyan ayyuka na kasafin kuɗin da aka yi na shekarar 2025 ba a yi su ba. Tun daga constituency project zuwa ainihin main project da ita kowane ma'aikatu suke sakawa ba yi wa'annan ayyuka ba. Ita gwamnatin tarayya ta nemi cewa to ya kamata a ƙara lokaci domin ana tunanin kuɗaɗe da ake tunanin za su shigo za a iya yin wannan ayyuka idan har aka kai watan nan da muke ciki na Juni. Allah haƙiƙa ba a samu haka ba. To shi yasa aka gani majalisar tarayya na ƙasa ta zauna ta duba ta gani to idan haka ya haka ɗin an yi wa mutanen Najeriya asara, sannan kuma an yi wa mutane alƙawuran da aka yi musu na cewa gwamnati za ta yi wannan ayyukan ba a samu a cika musu alƙawarinsu ba. To shi ne aka yanke hukuncin cewa a haɗa shi da na shekarar 2026 a gani kafin a kawo wani kasafin kuɗin. In Allah yarda gwamnati ta yi alƙawari za ta ɗauki kyakkyawan mataki a kai kuma za ta tabbatar da cewa ta cika alƙawarin da ta yi ga mutanen Najeriya.
1: Ana cewa akwai kasafin kuɗin bara, gashi kuma wannan shekara har an kai tsakiya. Shin hakan ba illa ba ne musamman ga saita Najeriya?
0: Well, illa ne babba ba ƙarami ba, domin abubuwa ne wanda yake cewa suna rusa ƙasa kuma suna mai da ƙasa baya. Amma dai tunda haka Allah ya samu ka samu kanmu sai mu ta kokari da fatan Allah ya fidda mu kuma Allah ya ba mu mafita.
1: To kamar a matsayin ku kamar shin me ne kuke yi baya ga ila a ce wannan ka wannan bukatar ku amince na tsawaitawa, shin kamar me ne kuke yi na ganin an aiwatar da kasafin kuɗi a lokacin da ya kamata a ce an aiwatar da shi domin amfanin 'yan Najeriya?
0: To a gaskiya dai wanda tsari da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin babu wani tsari da muke tafiya da shi, domin duk abin da za a faɗi yanzu idan ba mun ga an aikata shi ba to mu ba za mu iya cewa komai akan shi ba. Domin mun sha zama da tun daga tsohon ministan kuɗi da tsohuwar ministan kuɗi alƙawuran yau da shi shugaban shi ministan kasafin kuɗi na ƙasa ba gudu ba irin alƙawuran da ba su yi bana ba mun yi zama da su aƙalla ba kasar ba ni a cikin zaman da aka yi da ni ya kai so shida. Amma babu wani abin da aka yi manto cewa mutanen Najeriya sun amfana daga gare shi ko kuma an samu sauki daga gare shi. To amma tun da su shi kanshi shugaban ƙasar ya buƙaci wannan, to muna sa rai muna kuma tunani kuma muna fata da izinin Allah za mu samu mafita. Domin duk abin da ka ce yau gobe Allah ya dan Allah ya baka aron rai za ka gan shi, amma muna cikin matsala kuma ƙasar tana cikin matsala.
2: Ana raba Bashir Zubair Usman kenan na Majalisar Wakilan Najeriya mai wakiltar Giwa da birnin Gwari daga jihar Kaduna kenan. Hukumomin kwallon kafa na ƙasashe 13 sun soki shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA Alexander Jeffrin kan yadda ya bayyana wasu daga cikin wasannin gasar cin kofin duniya da ake Amurka da Canada da kuma Mexico, inda ya bayyana cewa wasannin basu da ban sha'awa da burgewa. Rotoni sun ce Jeffrin ya yi kalaman ne a ƙasar Slovenia a wani taro a babban birnin ƙasar, kuma kalaman sun janyo suka da cicaka ga Jeffrin daga hukumomin kwallon ƙafa na Afirka da Asiya da kuma nahiyoyin Amurka. Ga fassarar rahoton Thomas Nadi.
3: Hukumomin kwallon ƙafa na ƙasashe 13 da suka mayar da martani kan kalaman na shugaban hukumar kwallon ƙafa ta Turai Alexander Jeffrin sun hada da Takeva da Curacao da Uzbekistan da Congo da Haiti da Algeria da Tunisia da Morocco da Masar da Ghana da Senegal da Ivory Coast da kuma Afirka ta Kudu a wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka nuna bakin ciki tare da takaici akan kalaman shugaban na UEFA. Hukumar kwallon kafa ta duniya da FIFA ta faɗaɗa gasar ta duniya ne daga ƙasashe 32 zuwa 48 domin bayar da dama ga ƙarin ƙasashe da sauran nahiyoyi. Hukumomin ƙasashen da suka mayar da martanin sun ce kalaman na Jeffrin cin fuska ne da raini ga ƙoƙari da sadaukarwa da kuma burin tawagogi da masu sha'awar kallon kwallon kafa a duniya. Sun ce cancanta da samun gurbin zuwa gasar kadai babban nasara ce mai cike da tarihi da ke zaman cimma buri da al'ummar duk ƙasar da ta samu irin wannan dama za ta yi ta yin alfahari a kai ba a wannan zamanin ba kadai har ma a nan gaba. Haka kuma hukumomin sun nuna cewa sun yi watsi da waɗannan kalamai na shugaban hukumar kwallon kafar Turan.
2: To a gaida Muhammad Anur Muhammad da fassarar wannan rahoton gaba cikin shirin za mu sake komawa wasannin, amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda al'umma da kungiyoyin fararen hula suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan sabuwar dokar hukunta laifuka da gwamnatin kasar ta sawa hannu da zamar kawo gyaran fuska kan hukunce musamman al'amuran zamantakewa al'adu da kuma masu zaman wato